Non, non, to ahwe nou ahwe to mi do rezon nan mi va radio, kanal FM di, ekbe lenye, joda pe wetri, adyen gwan ke lenye si me. Be wetri abe ngeke tutu gwan le pi akpe ve wivu adyen gwan me episkopo iza gagro, e ho e do, ke yo so do asi meni ale konu o woto rede me e so, ke va yale katedra sa keke e wo yoyo, na to govi yo pata be wale nou visi, wa ori ka wadi niti fafa, Eye eduno no kwa menoni ou, ba no wami. Wele be wwan, ameko ole e sebe hogan e ve gwame am. Odo bubu, kudo koko ame yinungbe, Frederic Abbas e soko yo kabwa ameke trongbe, yo webe kukonu ole kwa sire emido ngbe ame anuti, oto yaji do babade na yebe hometo ou.